natihin pinasti mapagbaya kenalara tumungkul ang usap raraiki watengan tining tangan loro daning